gini simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jol ngaw jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jamaler ndey mari boy say bat boy at boy sa mama wax lo njay njay amadu bay bay ba ilimani mare.

Monsieur Hamidou Boubou Diaye ma laaj ci ko sa sama antel bu yaaga do ndey tetnir de bando babam yero dana yero mo djou malade o wi yero ko seyil mako ko bam mako wallahi ni ko seylam ko diom nafli mo o ya kaw mako Mohamedi o ya Mouloud Oumar Dia le bando dana yero mo djou malade kaw ko buya jamma je belsik o ko diw dokal tawi diwani beljere fo mura anda anda ta ko mo di balaro ko majani balaro ko bonani majani banar kaldu bur walidu wi non e to la malla di da bonati sari nyaaga de dimo majani bawli le yesu wi ma wanda tawi ala do wallahi heni dal gardo nyaaga de mo amayat kanko mo garda nyaaga do o maya kuwer tawda mo de hela ala ana don tawana mo ko fon gala don

be aduna do ko wiyede nyaanyo ko bolle puude tano nyaani dulo kum ne yaa mbiya di dulo kaaji bondi leedi di koy bangi ma tiyeto no heedi ngi wa bondi di tamneena jallu yodo semino ko inde mika yamma mayero fati e samba jamme ko do heela mo baadi ko joodi be semino.

sabaye na fambaye mu dekk su bo demé jani dal ni la laj malik bal malik ngate magna ku mangal ma ma jama ram bakkar ma ma jam ram mun to yal ma nga seju boy mam jang de njur bel ma jam ma nga dewese bakka takko mam jang sundi be mam bari kay ma de gen tu ñaan bari ma yorok bari ma jo bay tra fa jo foko nga de xon clair na gundi dim ma zogi na go jaj ma de galo jir mbok njur bel sa len ti de dal sen bu ben wacu barak daw

Madulalade magdan benzan bernya mumele sabargi alde ma ko al mayen barga ko tinima bal konay.

chul bandau samba kor me nay ay wali biram pati andi jay biram nan joy samba kor me nay ay wali biram pati andi jay biram nan joy samba kor me nay ay wali biram pati andi jay biram nan joy un jay birema jogo pondi ni jay birema jogo un jay birema jogo pondi ni jay birema jogo samba ya am goni ak tarani awali la garan kodab biray mandungu wal jojo kuram bizan nena ute nyay bo mi mudu nyay sambandi la nyay mi ci jam jam yi nyay hoto bo mi mudu nyay mal fatime nyay mudi darangoy nyay hoti bo mi mudu nyay mal fatime samba korbe na yay wali biram pati ani yay biram nan joy samba korbe na yay wali biram pati ani yay biram nan

Ganlimbitambila. Ang sitang na chef d'orchestra pwede kahit ang panjani. Sabiya po pama. Ay daw pama. Ngayatal ni Balula. Wako naman yun na nagawa yung pananate. Ikay. Kuno ikay pigal. Kuno ikay salu. Ikay kanari. Atalang di mati asis niya, niyang balo. Mangi na sa limbeng ko ng kemana de ikay boy pen, pen walo. Bukol ang mangi na dasar pa ng kemana.

wokono mangi nan do yon fana Nigeria ko lo Nigeria aben kono bi tangi nan mo meke ka Emmanuel Bata Bata wokola fana

Batin mara bunya bose mo bunya doya mo se mo doya. Al mara wa sayaro ale.

hujjino tay piggal ko wonane wayu ala na wada wobbe non wona sadak ko non dum janma musibe de

Yanu Sumanja Ecer Pulo Kalajaya Rajsarba Wa ben gandi nemi ko be welti wallahi feña golle mo ne balle mo ne jesu O juri kam balla la di ngado mbi mbi yido yemi nawdu be do wor la har ko Sirja Munen mi de welti ala rande mi de welti ndudo suudu na ngare mi do hanki de wor ko kemme amere mi hewa ndum sabi ngam ndum ko ko ay gandal juli amu do barke ne kadina moji andure won ko beydaade wona ustare o do wayas kay o muddi ko hebe te ladde ko hebe tan ko ladde ladde woni sa yalti ladda danne ma andari bangi hirna nga yari mo nganduda andari bangi funna nga yari mo ndam nganduda andari rewa yari mo nganduda andari wol ga yari mo nganduda awindana braaji no gas akko jall dalla wama jeede la e wuro son gonda laddo on ngeesum bi sa ha mayo da no wuro ne heewi yimbe ta wadata to yimbe ngari do ne ko bandiraabe goddo fandi ko goddo dara lam do li de de wel tinde se sugaade enen mum enen ngandi mi dadde min ko mi ngeesum ko do enen jeemi non e galleji men en jeeme mawbu men be jeeme e gade men ko non Allah mi reebi ngeesum ko do Allah bad non mi galtere mom wonna am jaa Kawron

kullu ko ladde fo mbeyden de ndari wiya nangay ha wati fo beegi kawto non bujeli mo kaw hirsi kam nangay awas tan doga woni jabi de hombe nangi way goto mi jeewata

gëngëm ma ci Touba nekku ndaw ñaaw Fatma na Touba gëngëm lu mukk reja na Touba ganjire na Touba ganjire tungal ak soxna mbay ak faalo ak soxna mbay jayre taal daam seen cam nga Touba nekku ndaw ñaaw bëkk na ko yobbu gi lay waye tat gaay ko ni wa

njojam yendo daw bima yel fa yendo nan ay seta ko du samba fa na musli jagjor djiroom li nger yoy sa xewar sen bay sa xewaro mudun sa xewar fa mu ci bukhure jambo.

Gonna get by if I. Nagam lo jek la tax ndagal xale nge ko ci gis da fanan xenge ba fep lo jël gaay.

Senegal ma jox xor maram cham yasin fatim mam je merle mo je knek mer ni ku ñu ci Senegal ñes mer ak Abdoulaye Simer ak Kati Simer ak Gimi Simer sa bay ay ko ko jaw li ngar la ci walu mbocc

amadu ni ko gorko toro dal wiite non wiite amadu yusuf li tan masala hatti katuma na jenga nimse ne tuwel tusul baban tubaji mo gorko toro miidi kala ko neddo hebe aduna en neddo waaron ko dum adana neddo ronko ha ronko fitan mudum waara ladde fo mo ran so ga jabal seydi li won dayjitaani bannam be be jejjeta.

kunay badjala ti ban ci Côte d'Ivoire el way dinu ko fadjel ci Dakar djel djop ul wati tane ci bay fadi gay fatim djop jor djop yene njay dum fatima wali dan njay maritu sukayna la ñu dippé maritu papa saw ma Mi yobu ya musukoro, kewa ek subare ya musukoro, kero kofi.

aga bona tala kumonjur arasina sabai ay marfal pal samaji wax ñe newe.

0: Alhaji Sappe Jabir. Soo gisee nag waxuma bëgg a dugg ñii ci mbégte mi la doom, waaye ku ci nekk xam na ni war na maa mën a kontaan. Lii nag it laa doon ñaan ci gàttal, boo leen daa naan yëpp muy benn. Dama koo wayoon jooytu ko. Yuusu nag di doom di jar baat, yaatal liggéeyam, xàmmee aw ñooñam ba yëkkati guddi gii jaarale ko sama loxo yii mu ci sama xol sedde seen xolo ko raw. Bu nu walbatukoo nag ci Samba Jabere, li ma doon faral di wax rek, xaar mbay ma jaage nii boot nu mu nekk fii ci soraan nu maa xaw a Daaro Mbay ma jojo ci góor ñi Laay Mbuub Njaay Samba Mbuub nu walbatuku Soda Mamma Dikk fekk nu fii Fatale Njaay Kulim Diouf Ndey Fatou ki ne laa ku ma fàtte na ma baax kon xam ngeen ne xol sedd na tey jii ñu bàyyi na xaar dikk moom it def wàllam ci guddi ndax moo ko bëgg.
1: Waaw Njaga, li nga wax lépp mbay dëgg la, waaye nit lu mu am moo ko may boppam. Te dama leen wax ni ndaanaan du añaan, ndaanaan kay li mu bëgg mooy kuy ndaanaan ni moom. Ngay xale bu judd ci way doon way, mën a way nag tabaarkal te yàquloo ko, te boole ci nag yar ak teggeen. Ku la jur xam nga ko, ku la mag xam nga ko, jox ñëpp respecté. Li nga yéene sa boppe nga di ko yéene ñëpp, kon boo amee bés kuy gor bu bokkuloon ak yow dara sax te ngeen bokk jamono rek.

0: sa sanaga ak martin wa go nyaay sa kaw garu cer tay fo tollu ay sen ko da fay leer nañu
1: len garab mo tax te kaw sofe wetalo net may garab te kaw sofe
0: way sanaga len martin gol tapé kermel marse sekh madike bulen yakamti.

naaje makko gaji la ngere ne dar men de meta no ro forte vien do he ko nyaama dum ha ara salum fo kam fo dalo makko takko mun hono mudo yo bursin kuma ngal surnga haari o waaw yo mo bursin kuma lay kala ni da ngam melo te ni regla mel xawma le da be da be dara yu ne boy la wadani tan yi ni jangal di jamal sene ba wara ko jamal mun.

0: Çelilerin kopadığım halini var.
1: Hamadi lom metani wadde presenti. Tiyam walla ko bandam walla ko silam walla so debbo ko dom kala. Ko mo jogi kadi hakille ko wadi si porte yontede de. Ne wonno yontede ta ala hakille ko mbari dadum si porte dum woni kare ko jonta do ko wala hakille. Kare ko jonta ko mo dindi wala. Dum woni ta ala hakille ko nangida yontede. Ara ko sidlam direw yalla dunu wurna.

mother bolton e ceti ande tan ngoto golle ngari moyel pucci yade moyel mbabba a boy moyel mbabba ngari moyel pucci min nana wuda budani hay hunde kadi nana ma budani nana moyel pucci may hunde mi jabata ko massa mo ko duman ho bawol woni dum woni hakkude bondo mo di fen hadi ngoddi di tay dingal gawni tira gatti jodina moyel mbabba ngari dingal gawnal yidi hor yela tan dingal dingal woni moyel pucci jabata ka timi jabata ko yanna na do bonniri wala hay mo woni ko ko tagi wi mbaral de ma datta ka jabata ko yali di jabata ka ta ko ngode ma akure may dingal gawru kalmen fo to ni dal min rindani manam ter rindani rongal o ni sey lam de to yalla jinu ngul man wonno sa wuri na fo go am allah tan didi mo moddi na ci lo dibina da to wonay lande net non so woni moddi siti wonde moddi anda dum buri so yama kari ko moddi hay sa anda ma dañe mako belam so yama kari ko bonda hay sa anda ma nyim no so nit woni moddi ni moddi ne sa boni inde ma bonne so inde moddi na ma moddi so inde bonna ma boni fa samre porto do do fini tigi go so ngal ci fa samro inde bonna ma ha kama inde yar dina ka tinna hay ko

ñoom sa dëpp fa di yaal ma daama di yiit bi bi sax ci ma mooram bëgna ni fa xarte sulaa mi jullu be jibini mako laa mi jullu sey bu ma ata ma ci ma ci samba dembaale mu ta talawal sey bu bu ñu ko ne foko ma ndara kan go laa mi jullu be kaje bu dum ma nga sinaaji kaalis bi e kan ñoo fo jogi ciotir def kaje le bi sa fa di ne dame hala tan ya to ma yundo wal taen ndal de ndew yo jayne o farba guwa wulu farba guwa wulu o ngite dimadi he dimadi sapo tumadi umaru jam noro haru fuda hadi so nan jigon jom gele jeddu man ta kaljata debbo woni gro bone yodi jigi ma hakile bonna tay.

jodel ko jal jallo tay marodi taktaki der dari gadu wuro suno waddum wanda ko marodi marodi ni anda anda ko marodi ko soggi marodi fay jama o tay maw gadu jodde ladde ni ndosi a fusro wonani ni faadi tan be bimo woppu kambe fobbi ko yimbe do hakku na ma na kaw may tan o ya hawi bi jibi de bi akko nda tan wanda anda amma din jawu mo biima mi su jawu gena mo hedem ko woni tim o do yewtere nde yewtere do mo welti mo wara hen tim.

0: 등급이 두 발로?
1: 두 발로 물어보네요.
0: I'm going to go to the house.
1: Ɗum hoɗi malisaju hoddemi malisaju nde ko ɗo min mi yiidam holno ko suwonir hakkude men e yidde andudema kadi e yidde jotodiral hakkude men e yidde jotodiralma e yimɓe tawaɓe ɓe onon tawaɓe bannoɓe e neɗɗo foddi woɗɗo heɗade bannoo il faut yewo mum dow ha heeɓi less mo gandunomi hen e momi anda hen fomo ɗaldi ɗum hoore ɗe sababu baɗɗo hakkude men noo ko sababu mo jinmi kadi ko sababu mo jettemi oyi kadi mo juurami temen nayyi e inde malisaju seydi ndiaye jara jaabi ko haali ko waɗi temmere nde mille franc lettre sala temmere o wiyata mo yara debbene cikkallaɗe jofa mo jolande e sembulanel gawdule wona awɗe feere jutoten sa yi ka cuballo hay goto yeddata sa yi ko sintu jam joore jeeɗa hay goto yeddata majo noon hunde fof ko haalno e mum haalama pullo goto ari darɓe mbimo naga tuddo wi Samba Diallo ɓe mbimo santa duro yokotona ko buyagga mi haali ko ɓooyi

isin jay o wi kadi mbella mamma ko ne mawni seydi jay la woni monsieur Julde ba o wi wado 1000 francs o wi mali sadi mo ko dammi o o wi tubal fo gombe foye o wi sito ko labi 1000 francs o indum albarak seydi ba yalla do la fa du tubal fo wonno seydi ba ba en bene ke seydi ba en be dimba dum ne limako modu da fo mo ni hirmini ni na seydi tan ke

miraajin cuun wi caggal yettude Allah julde nelaaɗo o wi ɗo ko galle to ari ɗo ko galle banɗi ko debbo de o wi kala ko waɗani ɗo e moƴƴere ko Allah woni mo hoddirani kono ala ko ɓernde nde anganani ɗum ɗo ɓe yeeso yidirɗeɓe hannde yidirɗeɓe jooni fo yo famta o meeɗa yejjidde mo hedi batte o wi o wonata seede konngol ngol ko goonga o wi o duƴƴini ujunnaji jooti jeese amen ɗo mbiyama mana juun o wi ko waɗano hiccanki ko ko waɗano hiccitakel ko waɗano hannde mana e ñalawma e ko jammo yanti hennde ko ɗum saani yo waɗi teddungal ngal e kala jooɗiɗo e faade hajja nafi fatimata gen belli mbiyama albarka noon samba giɗaɗo mamoudou wima ko neɗɗo daɗi ɓiɓɓe bamum fo ne hani wasa sowona ndembe ndiddade min addi dogde deke racine wona wawde dogde daɗi banɗi kadi mbiyama cuunal barka aduna ko wawde becci ko wawede yontede kata softan tranquille hay goto yiɗa ɗo hokkama seydina ali buna baɗɗalimi hoore nde ko mawde becce ɗe ko jaƴƴe reedu ɗu ko ƴufnu junggo ñamgo ne juuti junggo nano gonde rabɓini koyeɗi ɗe ne cewi yitere ñamere nde ene ranmi tal ene woni to guite gon ɗo yitere nanere nde ene wappi ne wujjina wi joyi annabi sallallahu alayhi wa sallam namni jogiraɗo subahanahu wa taala ko tagirɗani seydina ali oyi hoore nde ko mawni ko gandal joginoɗon ko mon jogade fuusi e becce ɗe becce ɗe nokki dawde ɗum foy to reedu to koyɗe ɗe cewi ko a naata e alkabeje puccu junggo ñamgo juuɗo ko a wallir silam ka junggo nan go rabɓin ko a fotay daldalol puccu yitere ñamere nde ko ranmi ko daarata ko aljanna elligi yitere nanere nde ko wojji ko wappi daarata ko jannama sijjiile allah hokkimo o naate sono naatire wolde fo o gañotako o hokkama abdoullah yama damaru o hokkama malikal karni karnuji o hokkama abbas o hokkama djoubayru o hokkama saydou o hokkama sada o hokkama dalhata o hokkama abdoullah ibn hurata

wodo duwa mo bu duwi yoda ci anyal al kamisena jofa al juma to jamma jengi ba wudi so ba duwa o do duwa mo mi jabo ba jodi hañ mana kam jibril al islam jippu dowle do halan ngelopa ngelopa jodi ha nyalaw mo nyalli al kamis jofi al juma ay so nyawuji pecci tan so nendo hokkama kaadi dawaka si nono dipulo gono jallo jakari amala pulo borto no baka di waya be ngaji no nyenji koko nyenji dokke mawdu ko goje berne mi amal barka nyana dakar be mbi kam demba me wi sha dakar parini tidi non deke mi yano tiddo jallo jakari amala al barka million ujuna chapantaji wotaw jonke jonke ko fasam jonke jonke ko nay kume ko pucce bamdi bille bille ko balé be wotaw galle bam nono di cerno kalidou bulat butanda non cerno bala wona fu nyallo wona do ay mi wi monsieur cerno do kanar mi wodo yane qur'ana faciran suno wuddi allah yejidane alda ko ndoko be o kebebe biamuli albaraku jinna chapatete jinna jegum l'espace ngo pedem amme yalta leydi ni nono di abdullah ibn shawr